Mwen rakwe ki nou teni un bon tan la bon matin ka mache, yon di de kay mache, ou li yon kay leve le men, leve pie, nepot sa ou sa fe pou sa sou sa soukwe kwa pou nou sa fe bagay ben plime, hein? Ok? Kwestyon pou wajolman. Mwen apwen ki akwadi semen sa mwen atan tou le jou la, pitet la kani deka disan soti Martinique ki yon ka vwe disan ki te la jol Martinique pou yon bagay kom si kom sa kwa. De pou wè ou fini fè sata sou la jol, yon ka vwe disan vi an pe yon fwa mwen apwen la ni ti bwen. Ka disan, yon ka jwen fous klas situ ya bo, a bo bato a ka disan set lizi. Kwa apwen, lo wala an pe yon se moun nan. Pa fè kwim, wete kon wot tan chil, wete tan chil. Se yon bon wimèd, gwa moun do. Atchouman sa se lè pou nou desan vye fò, pou nou pwen nouvel a sou tan pou bon matin la, misi. Fokasta se misi Glenn Antoine. Bonjour misi Antoine. Misi Antoine Kadi pou di kosa, pou li pwezan hironera lani nouaj epi la pli. Li met pou li pwezan se 80 degre Fahrenheit epi yon soya se te mem bagay. Lani vè ki kantwe la sou fasad soleil le vè a 17 li ebe 3 kilometre pa neditan. La pli ki jatobe a deyon 24 neditan ki bout a 8 yon soya. Hironera se 5 mm epi sa. La pli ki ha wejistwe la ki tobe pou mwa juye se 57.5 mm. Soley ka yi kouche jodi a 27 minute avan sete bi ka yi leve de bon matin. Hein? A 12 minute avan 6 e. An nou gade sa ka fet la set li si yi. An tan ki vale pou set li si pou lot 24 neditan la ka yi nivan ki ka... Sorti a sou fasad, soleil levan a 17 li ebe 28 km par neditan. Tan, genewalman, la kaini nouaj avan 6 e. An nou gade sa ka fet la set lisi yi. An tan ki vale pou set lisi pou lot 24 neditan, la kaini van ki ka sorti a sou fasad.